0: Sado, may panyanyamok ko bang?
1: Pakisarong pa sayang.
0: Buta nga na, nga na niya liya sampai kakika kita sa tutup.
1: Kung apa dah nga napi mas dalam pakita.
0: No tambah dang di pesarong.
1: No bilang dang.